fra Ciago og Miss i Frodo og Kolobo og Kaufe Fini. Den er jo nok for at tage mig i Mofa Jako. I tau tavalu no ni mana e o angai hangai ngā au e kei ngā tola whitu o penola pea kai koe a pe ka koe ka mata ke pe tuku tuku mai ku iloi bena e hau a kautaha o hauko koe a tolo e whitu ngā whalu na mana tui bena e kautaha na ibeu kautaha sa tso sefo koe kina tolu ya koe na nau mui mui holo mo fotu o angahi a piako ko hi koe whanau pe tau iloi betau te fito whanau fifine na whamau whainga maari e toko lahi ia ta mai ki tangata kanaka ke pehe ai whanau fifine kanai hoko ai ngāwe koe ni St. Mary of the Cross kene o mai ai a whainga maari mai whanau fifine e fitu ko te muka e motsaute e na to ko i te muka o na ilo e ne fua fotu uai ai kulupu e ai kautaha ai ngā au e koe ni apau ko mo usi au ki te maru o ku whaka saute peo te maru o ku iai ai kolo e koe ni na e omi ki ai Kataanga i mea koe ni mo uina e kai ke whaingo fua mau pehe na e whawhepaki pe tuku aki hala i he taime ni na e ai e whai taimia na e tuku e ki tuku ahe piko pō o pehe ukune ngā au e hala aki ma whai o kui ai kana ane piki ki he ui koe na ane ma u na ane piki i he tui koe na ia te ia o ne lava i kunai ai ngahi whaingata amu ngahi ai ai koe ni aku o tui pe koe tau inais katoa pe e ngai tukua ki hala e taime ni ngai mau hala ni ngai talanoa hala whainga ni ka ukulawa pe e tau pikitai ke moa ni me lawa ke tau ikuna o awai ke ahoni ne tari he siasi ai fotua tuko ia ke whakahoko ai tako tahai a koe ni koe mā oni oni pe koe taha ngahi mana na e hoko i he kore koe ki ai na e kore angafu ke tau ngāwe o ku tau hufu ki na ka pai asi ha a miracle buka mana i tau whai kore koe ki tō taha koe ni pe ka madareba ke tuk fasi sui si asi wa mooni koe maa ni oni toko taha koe ni ka ko uilo ibe koe toko taha na e puke maa ki koe koe lukimia po kansa toto na e whaonga e ai kore moe whai ai o tapa ke toko taha koe ni ke toko ni mai kore ki family pea ne hoko ai e whakamu ui pia koe taha ienga i whaunga koe ne wāwiai pia hoko ha maonioni tau loko ha taha nei tupu i o tau loto lotonga ngā au i tau loto lotonga pia aonga maika ki tau tolu St. Mary McKellar pia kui pe ko Maria ko Maria Kolosi ai tō taha ienga koe ni mo kore ne hufaki na e pekia ia i mō kore peke tau hufikina ua i St. Mary McKellar pe mangere atwe ha tala monuga ki mōtolo pe a mō aho pungpungina pe whakatawange pe ke hoko ngai whainga maari ia koe ni ke ni omai mai tau whanau fifine a e ako lerei mō ha kaha ulerei mō ki nautolo St. Mary McKellar, kike, hufiki nai pe ki mautolo.

ki tau whetakoniaki mō whehu whakeaki. O ku omi whuku pia mai ngā oi koe ni e koe loi, o ku nahe taimia, o ku whae mō mō ua ka pau ke hani ihi, o ku lotolahi, ke nau whahoko ngā oi koe ni, whawhetutake mai peke telefoni noa, ua ua, o no nima fitu fitu, tā ua noa. Pete ke telefoni pe ki loto, Maria, o talangi ki ai, ke whie kao te tau ngā o whakatahape. Kako ngā gulahi, whamena uahan i ke, tēnā o lava toko ni mai, ugai mga whenga maari fo o tau mau. Mō mawa, hae whaflere, kao nā ngālo, tau whehu whakia ki ai pe, mō whetokoni aki, e hei ki.

tinda. Angonongo sabu katal tinga kina werna nonda itumbu tumbu werna metua. Santa mai kune buli rara wato kan laman bu bale. Iyo, na itu angko ndo rindu kune ma wakin. Oira nando tobe ira nambula ko ko ndo kune kina namba bu abagayango. Eso ndo ole ba doksare bal nimbula. Iya, Biasa sama tali tunga ni bitu tali tunga kena be matengali. Wakal lawa ini silandi sama sama tali tunga ina ulu tangongoka na family violence na domestic violence. Oya nam bulan ni be waktu tunga ni ni do evo boko wasoma bombi bi beirana be utini so iran beka na be ita uran ngongo saran do mai vale vata tu sama Willy tu me va kamer sa bei wotini sa sa ngam beka ni sera va kuma usar amera so sar bolu veni sa ngam beka do kuna bago sa makina nam bula ya nam bula be va toto ngani beka psychological abuse ama kena pa madal va va langi va kala wa inu silandi ya va kati toka men dua sar tal nga na dala lip va tangi tangi de va ta sar to nga kena dala ni dua beka elo padu sen dua elo ta se sendo meka em buturaki ena lo mani bu vale se lo samba sono una na to mananga ni nondo vossa ver na vacanda na lo mani bu vale ena pura pa pura sar en do na borro lava ah sono na ndo ke na van bo vala ni no verbal abuse indo ndo ko ko na nondo vossa na kaila da kuru tira tu na nondo Sono un do tausano vostre lebu. Tando da buta tu vagaviti. Na vostra da. Sono vostre lebu sar sin dando. Ano, na kita men do tau. En dando do lutu sar mai un sonda. Ya, ya, bauta la tangaya. Me family violence. Ongurna. E vida ne va karaitaki. Ni imbula. Kavoro tokina na loma ni bubale. Teo talanga. Na Matangali lenga, sa kune bawa soma, sa nga wala nga ni New Zealand, waka kina, may biti. Na non rendo, waka, wangitori, sara, waka tatalo takyo, rina ngone, se, rin beka nangase, sara ngase, sara, sa singron, ratango makira, se, waka kina, iso na wekanda, kwara singi, tuba kiwi, indonu tuba kumona, mer, tu mayro na disabled, mentally disabled, so beka, may biti, Tando da buti ra tuni ra ulumu ulumu ulumu. Do me ya duki na iso na mbule ni beba lolo mataki ni beba ka lolo vira teksar. So na mbule ni beba pata talo taki na mwane na sexual abuse. So na mwane do ya dana tuna child abuse. Yo, ya tali nga rabau bata ke de tiko mera domestic violence, family violence. Ya nando lo mani vale, na fago matabu vale, ena kune baka wasa matiko kina na bulongo ke baka enda sata batiko na matabu bale ene bunga na idola dola mbimbi enda matabu bale le bumbeka lele imbeka na ilavo sana kakana me sata batiko na ngangandre ni matabu bale kesa lele itiko na ilonde ilavo kwa rote tiko mayota ena may poko muna me ala ko ni saka ba kona na le le tiko na ilavo me so matiko na vale me so mona non re duru duru ni buli na nanda la lai me so matiko na nan kaka ne bi na tebel na kan kana me ratiko kena na tiko mbulu mbula io ke sa tiko na lo mani vale na lo modo wa na leng leng ka ungori to poko muna me ngoleani na maramatina sana watin rumbeka na Lulu ni mata bubal, merle kune daga daga sartelnga. Ya sata toko ngur, nungu ni sebuka sambil reda ni dengan rabu kiri tuna mata ngali bubal bibinaka. Tata kena kena ya ya merre ya ya tata toka kiri tu, ya ya bubu mbeka. Sa nungu nanda do me kuria na loma odo odo ngur, indo me lala na loma ni vale. Indo me lala loma ni vale, lala tu, waka lala itu loma ni vale merre wabu kina ngone. Rale buli mbeka rasuka mai. So mbeka rasal lansenga tu nale buli. Raba alas los tunga yani. Nambi ubali merle. Korni buli erandu lisa tabiru na nanre lala. Ina lo mani tauni. Sano ngona ra. Duru lisa tala mai lo mani bale. Mai ugatale na itobo.

ma anda senga ni nakita mer mai fakutu kena luwenda endo ya dukin yo na mbulo ni family violence ngo e evakame mbula pewa kani bola kasar toke na mbula wo unda sama i so takai tu na bunwa ni takavaka na mbula paka papalangi mabakanga ni da kilao kenda bambibio kenda nato kei mai viti wa kenda kawa ni tamata ni wewe kani enda singi rosoti ni da mbula rata tu na mbula tuba kata ki kenda tu mda tu tondua tu kenda alak mebangu papalangi enda na mai sosongo ni watat kotonga enda ndo kunia kina na marau na baga vengu do baka enda ulitu na ndaya vengu ni da reda tali sa na wakanda mai viti dando mai sema sema sara na nanda vio kani waka lotu waka waka waka mbeka waka tiku tiku vata neighborhood waka ngani kenda ina kenda roka tu ni nda kao ni tamata ni vio kani iyo ondo ose baga lebu be ira tala na tani me waka ni waya uza kwa tingo in New Zealand ena tambana saranga ungo ni family violence prevention nungu tabiwa ya ume ungarabira na waisongo songo eso warabe ngarabiti kwa ira na waka ndatou patike ikentou ina wasa pacifika me waka atiko erando be ngarabira na mewe msongo songo ungo kiwe ikenda we ikenda na wewe kani and so tawatiko na lengongo family violence na nungu itavi me uwebu kiwe ira na isongo songo kwa rabe ngaravitiko na nungu keino we kandersa kuneana lenga waka lawa waka walinimbula waka wewe kani na relationships na alakwani walinimbula me ngaravi ira na mabuwa tiko talenga na mabuwa ni mona bunga na wakanda enda saa so takai tu mai na matangali mbula waka sipi waka saura ratake waka ungo masaya mbaki sese mai na nonra tu ina laloma ni ndo na vuvale na kana ibadu nda kana wosa kuko nda kana wosa ni beba kare nda kana wosa ni beba wangitore rungoni sobeira na nonda marambu kakini sobeira na nonda turanga erasa so takai mai na mbula ungo na sexual violence nirisengone era mai dola tu yani na kena bimbi kena kena nrenre baka kina sana matangali mati ndau kakano mai veira me adoba nirisaleta matambula so kalungata nirarone vuroka na pikalo era dola ta tondu tu na nrumbula wakata mata ya so era senga ni kunera ndo na sala era mai kubaka dhengu kina karakota ini batakeira ino nanra imbulu mbulu ya so na mbula rarawa baka ungori ya na nungu salmi venga ravi ndo sata kasar walevu bunga na wakanda kwa rava kasanga ratu na iwali ni mbulongo na iwali ni tiko sautu mera mbula mta kuni ana mbula sautu ya obyo wasi ya tukani wikenda na wakanda ni senga ni senga ni ka denre ena wila toka na ituwa tuwa enda na vya vambeta toka ene enda na vya waungi tikenda tiko waka vyo kani bato tuwa menda ndo menda zingoma ni saate enda kuni etiko na ya lengo ngo eno ndalo mani vuvale matai ni kamba kamba menda wangarana mbula sautu na ndalo mani vuvale menda zingoma ni atiko lo meno ndo vuvale ndo na lengo ngo ni kaworo tiko kina nanda matubu pali dana redi tumbeka ni rina luvenda era senga ni kuni baga dhingu tiko nanda lo mani vale era lei era sambiu vale tangayani era sambiu tika nanda lo mani vale era lei baga tau tali tiko nabi vale tali so sara sara lei tumbeka yani ena suan tolka ni sala street kids enda takila mbeka na wa boso boso ya era sa kuni rara lo mani vale era san wangaraya ni na sana sala na li baka dingu kina rana li baka dingu beka na baka ilala munga beir tali ngangu rana li baka ilala tali beir so tali nungwane era lako tali ti ngama isra dhabu tu tali ti ngama ina matangali buvali kuni rarati kupaka ungu obya wapa seti kani vikendo ni singi kani mandu ango inda sana sarabati kuna roka ni mbule na luvenda o kenda wakata kikenda kenda na tau

0: Lainia tau hoa tāna noa Māori, e marae tau mau e whia whini.
1: Iena, e kau kau mā ho ke e masiko. Tui ke mā te e ngai mea ko tope tau. Lava, whanongoa e whia whini ngai mea, e whamanatu mai. E ngon pē e ngai mea ko e kito tonu ke au ke ngai mea ko tonu ke whai ke e. Whamatalaka ko au ke ngai whamatalaka, bau tau ngai pēu tau whia whia.
0: Māori. Olo ai matai whanongo ki ore o hei fia fiko
1: saku
0: hangei peko e lau malo meu ki ma umai ki tau tolu he eiki o tau kau whataha
1: oia hangei meu ki hangei meko nai lau koe e taimu koe ke gei whanonga horo mo tāni
0: ei oia koe
1: koe ta au tau kei whainga maari e peke tau kei noko pe o kei whaongongo peke ngai ngau kwai
0: oka whetai
1: kako tui koe koe mea whanwe fia na koe kei nama ke ei tuku e toko ua kai awe te toko tā. Kwa maki kona ko tui e mate e koe mea kwa fie fia.
0: Kata kwa fie fia.
1: Nea i mea iu, nea lawa.
0: Kwa tui maro koe mea uke i maa kālo e tangata kone tui kona kia kautama e taha.
1: Toi, tui e mate, uke i te amena. Kwa manatu mai e ngai hala i nukua lofo. Aku ni pun kita mungkin tahu tuan mana tu yang ini ada.
0: Siapa?
1: Kau yang ini betul tahu kele-kele betul tahu siapa rote. Siapa timu?
0: Tahu siapa yang buat? Siapa yang
2: buat?
1: Oh iya. Kami yang ini fikir mau ia kita tahu siapa yang buat. Kau tua lalu wafu ia mengaimi aku ya. Kono time ini tahu perlu ke kau kau pebang ekui. Tahu laulan kita mengaimi aku fai. Aku punya pokok fikir mau kui.
0: Koia.
1: Tio pei hanga i wholofola kua tuku mai rea fini i tau
0: hoi.
1: Ai honga ia, i ngai ngau mō whai mi hena.
0: Koia.
1: Lāwe ai pe ngai whanonga angai ngai i whetu hei kehe koe ni.
0: Koia.
1: Whakafita. Mō kei lava kei whaka a mai ki tau tolu. Putain whai ngā tā koe ne mō mō fō.
0: Mō fō, mē. Sena tau anu hifu ane uho taha. Tikiri e taha ane.
1: Koia.
0: Mā si.
1: Mā mea kutau kio. Oi tai mi alo ai pia tui ki e mātia e neu ku e koe alu.
2: Malo, malo.
0: Kana e koutui bena e fuma a whana e u kafu e tangata mo no teunga na tu.
2: Lofa.
1: Oi. Oi, tuku mako me ea koe nei, tonu koe ki hawa ea. Nga wako hao koe nga te eka o ngon tau fia fia.
0: Koe ia.
1: Nasi mea koe malo e koe tui u hao koe.
2: Malo.
1: E tangata, wata mono hingoa, ngai mea heu nga mako, hingoa ku, oke hingoe a imi. Eke hingoe i tonga. Oke hingoe heko ne ngai hala tui, mo hala, hala paipasi, mo hala pe.
0: Hala holomui, mo ngai mea pe.
1: Mo hala holomui, mo hala pahu.
2: Hala pahu.
0: Masi kona ko manu, manu fanga uta.
1: Oi.
0: Kone ke i ngai uha. Koia. Fa kafeta.
1: Koia.
0: Koloabeke mau hata umari.
1: Okay.
0: Tau matu wa ki moi.
1: Ei hango me uke fa la de kiai. Hange ki ma lolo ai. Ka e telefoni a tupa hange u kongo.
2: Ei u ma o hoi o fa kongo. Hange
1: ku wave ki ki a tiambi e geni.
0: Oua.
1: Tau te ka e uke te fa kongo. Uke te fa a telefoni a.
0: Malo.
1: O fa fa ki tahi wofi pe po kia e ta fa koia e ta patoe.
0: Masi.
1: Tau ki tehe tupe anai o tanu tan si. Tau
2: waku.
0: Ko foi facau cau na lava que não tá mais, eh? Que tá lá cortando, que não ojo ha que tá mais com alguém, que mo ui. Não,
1: mas é daí mesmo, não que lava vai.
0: Sim,
1: eu conheci aí coisa minha. Ai mai no ko hala ko i papa to e. Ko tau tu ko ni ko. Ko tai de u tau longo ai ka ki tau e lava to fi tu ta ki a tie tau fi longo. Oi
0: oi.
1: No ke le tere ta to ru e mata pa ko ya. E algo ko ni pui no i ko ki. Ki mo na va puta.
0: Ai a ko e ko e ka pe ke te fi tu ta ki me o te tau to e fo ke fo i hala ko ta kai pe hala la hi.
1: Ai te hala va. Na ku ngā mūke tā, koe ai koe ke ngā hende o tōti utau lawa, kia koe kia
0: kia. Koia, koia.
1: Hane koe tau koe lawa ke. E whao koe ngā hemea kutope ke o ngona, ngā hemea kutuma ke o ngona.
0: Koia.
1: Ngā hemea kutope o kwai, tau ngā tau fie fie.
0: Koe, ko whetai me tō tau e paki. anu silan.
1: Thank you.